Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. E bebere tamai ku mani u Kickapoo Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. Ine na, thank you pere ka kamiki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me nwe hike. Ni tā, taki nga re kona poa. Nino taki.

Oh, nino, taki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu Radio Station. Iho mos keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita, taki nga rikona poa. Nino, taki.